Wow, good morning po sa inyo mga kaibigan. Nandito na naman po tayo ngayon sa Radyo Pilipino CJSW 90.9 FM in Calgary. Mabuhay, mabuhay po ang mga tao dito sa Calgary. Ayan, ako talaga naman, wala akong internet ngayon. Buti na lang merong ano ang aking cellphone. But anyway, ngayon po ay araw ng Linggo, June 28 na naman po tayo. At syempre naman, malapit na ang ating Stampede Parade. Stampede, the greatest show, the outdoor greatest show on earth. Okay, greatest outdoor show on earth. Ayan, umaga-umaga, umuulan, kaya medyo malamig. Mag-ingat po tayo sa pagda-drive. And of course, sa pagpunta po ninyo sa church, sa pag-groceries ninyo. Dahil hindi kayo pwedeng mag-barbecue ngayon sa labas dahil umuulan. Umuulan, nasa 11 degrees po tayo ngayon. At medyo, ika nga eh, merong rain na warning ngayong maghapon hanggang bukas. So kaya, konting ingat lang po, mag-jacket kasi medyo malamig. Ayan, ang dami na pong nakikinig sa atin. At syempre, iano ko muna itong aking unang, itong mga basketballista, oh. Yan, ito po ang ano ni Miss Ann Reyes, ang ating basketball. So, more details to follow. At ngayon, kukumustahin ko muna kayo. Kumusta po kayong lahat? Ako, I'm okay. Kahit umuulan, walang makakahinder sa atin para bigyan kayo ng isang oras na kasiyahan. Okay, mga kaibigan, mag-text lang po kayo o tumawag po kayo dito sa aming istasyon 403-220-3991. At kung meron po kayong gustong i-request na awitin, okay, magsabi lang po kayo dahil patutugtugin po natin yan. Wala tayong hindi patutugtugin basta't meron pa po tayong oras. At dahil nga, umuulan, umaaraw, o edi eto na, para sa inyong lahat, kay Haji Alejandro.

Ayan po talaga naman, tagaraw at tag-ulan ni Haji Alejandro, mga kaibigan. Ayan po, ang dami nating babatiin ngayong araw na ito. Grabe, ang daming may kaarawan. Gusto ko munang batiin ang ating kaibigan at siyempre avid listeners ng ating Radyo Pilipino. Andiyan na po, happy happy birthday kay... Kanino ba ito? Kay General Irineo Peregil. Okay, ayan, ako talaga naman. Sana gising na si General ngayon, ano? Ang pagbati, of course, kagaling sa kanyang love of his life, kay Misty Kang Baltasar. Okay, General, happy happy birthday sa'yo. Sana naman magising ka namin. Patutugtugin ko itong paborito mo, pero anong nangyari? Ayan na. Ang ating paborito ng ating birthday celebrant today, ito ang para po sa kanya. And of course, ang pagbati galing din po sa... Kangino, galing din po ang pagbati sa ating mga kaibigan. Ang kanila pong samahan na walang iba ang That's the Point.

Okay, mga kaibigan. Parang magulo. Muna natin. Ayan, okay na. Okay, ito po ang ating ibibigay sa inyo ngayong mga announcement at mga events na padating po dito sa Calgary. At ito ang ating unang ibibigay sa inyo. Handog po ng, ni Ann Reyes, CarQuest with Ann, ang kanilang Philippine Bikers Amazing Moto Club. Ito po ay sa Calgary, ang kanila pong Revenza Edition, August 23. Andyan po sila Jerwin Gakoff, Paul R. Tali, Ryan Arana, JC Intal, James Yap, Rico Meyerhofer, JJ Hiltebrand, and PJ Simon. Okay, ito po ay sa August 23. Meron po siyempreng mga admission to, no, na fee. Ang general admission nila ay 55, ang VIP ay 95. But for more info and sponsorship, please contact 403-805-1394. 403-805-1394 or 403-827-6607. Ayan po ang ating basketball. Okay, Philippine Bikers Amazing Moto Club, ang kanil pong PBA. Wow, ang pupogi oh. Tingnan nyo, ang pupogi. Ang pupogi nilang lahat. At nako, talaga naman po, huwag po natin kalilimutan. Patapos na po ngayong June 30 ang ating Philippine Heritage Month. But siyempre, ang daming padating na mga events at marami din pong padating na mga cultural heritage. Yan. At meron na po tayo ngayon dito. Ngayon pong July 3, meron po tayong Stampede Parade. At siyempre, may mga prelude na mga Pilipinong kasali. Meron din po tayong mga nasa main parade na talagang mga dalawang oras kang maglalakad. Meron po tayong Philippine Chamber of Commerce at meron din po tayong Fiesta Pilipino. Okay? So kaya talagang maganda, magsipunta po tayo sa parade sa Friday, July 3, 2026. And then, ang mga nakahilera, mga Stampede breakfast po natin, meron po tayong July 2nd, dyan sa may Binida. July 3rd, of course, kung papasok kayo sa Stampede everywhere po ang ating Stampede breakfast. And then, meron din po tayong Stampede almusal breakfast dyan po sa Pacific Hot Restaurant sa harapan po sa kanilang, ano ba yon, sa kanilang harapan ng Hong Kong International doon po sa, ika nga eh, sa paradahan ng mga sasakyan, sa parking lot. So, July 5, umagang-umaga po, alas 7, dapat nandun na kayo. Ito po ay para sa lahat. Kaya, siyempre, hanggang sa maubos ang pagkain, di ba? Hanggang alas 10 po ito, ang ating almusal. Pagkagaling nyo ng almusal, pwede po tayong pumunta kay Mr. Peter Singh, dyan sa 35th Avenue and 52nd Street. Doon naman po ang Stampede, parang ano na rin yun eh, lunch. Kasi from 11 to 2 p.m. Okay, ang dami, no? And meron din po tayong July 11. Doon naman po tayo sa Rapid Lights and Sound. Rapids Vehicle Repair and Vehicle. Grabe. Kay Mr. Liebert. Okay. Okay, and then ano naman yon? Mula alas 2 hanggang alas 11 ng gabi. Oh, dami no? Tagal nun. Tapos, ano pa yung ating, ano? Huwag nyo kalilimutan, basta meron tayong mga Stampede breakfast all over Calgary. I'm not kidding. Kung gusto nyong abangan, let me know at ibibigay ko sa inyo kung saan ang mga
Grabe naman itong aking cellphone. Ayaw niyang mag-ano eh. Okay, sige. Yan na lang. Okay, mga kaibigan, huwag kalilimutan ang basketball ni Miss Ann Reyes. At sa lahat po nung nakikinig sa atin sa inyo, maraming marami pong salamat. Andyan na po sila. Sino ba yung nakalista sa akin kahina dito? Ayokong batiin muna eh, pero kailangan batiin ko na rin. Mr. Hardy Del Castillo, happy, happy birthday po sa inyo. And of course, from Jing, kay Mr. and Mrs. Beng and Gary Frost. Ayan. Kay, dami, no? Kay Jing and the kids. Kay Toots and Anna Zabat. Okay, sa lahat ng mga kasamahan mo sa inyong Knights of Columbus. Okay, eto po muna ang ating...

Okay, ayan po talaga naman ang kawawang cowboy natin. Siyempre, kahit tayo eh, hindi pa tapos sa ating Philippine Heritage Month, kailangan i-welcome na natin ang ating Stampede Week. Yan po ang the greatest outdoor show on earth. Ayan, maraming kalahok po sa parade ngayon tulad ng sabi ko kanina. Sa prelude, marami pong mga Pilipinong mga dancers, mga batang, mga tinitrain para maging majorette or nagpe-perform, mga businesses, dyan po sila sa prelude. But kasama din po tayo sa main parade along 9th Avenue, 10th Street, and 6th Avenue going to Fort Calgary. Yan po ang ruta. At syempre naman, hindi mawawala dyan ang ating Philippine Chamber of Commerce and Fiesta Filipino. Ah, kasama din tayo doon. Itatry nating masama, no? Okay. And hindi rin tayo, ayan na, naku, eto na. Ang mga, ito po yung kasiyahan at rapid. Ito yung sinasabi kong July 11, ang kanilang Calgary Stampede Party. 1430 40th Avenue South. Northeast. Parang mali yata ito, Sir Alan. Nakalagay sa iyo, Southeast. Ito po ay Northeast. 1430 40th Avenue Northeast. Calgary, yan po ang ating July 11 na Calgary Stampede from 2 p.m. until 11 p.m. And of course, huwag kong kalilimutan ang ating Almusal 2026, 7 a.m. po ito until food supply last daw. Okay, kaya kailangan nando kayo ng alas 7 pa lang ng umaga. Okay, mga kaibigan, alas 7 ng umaga, kailangan nando na po kayo ngayon sa harapan ng Pacific Hut Restaurant, 3223 17th Avenue, Southeast. Ito ang talagang Southeast. Okay? Ito ang talagang Southeast. Okay. Ayan. Ayan na po. And then, ang ating July 3. At wag din pong kalilimutan, meron din po tayong kung yung kay Anna Reyes ay August 23. Ngayon pong July 25. Eto na, ang handog naman ang ating Get Out Calgary, July 25. Diyan po sa Grey Eagle Event Center. At for tickets, pwede rin po natin kontakin ang ating Miss Cathy Arellano of Mortgage, Edge Mortgage, 403-991-8640. Ito po yung mga sex bomb. Sex bomb. Parang talagang pag nakita nyo sila, talagang mapapawaw kayo. Get out. July 25 po yan. At wag naman din kalilimutan, ito pa, ayan. Ang ating Taste of the Philippines 2026, meron po silang guest, si Ronnie Liang. Ayan, Ronnie Liang. August 1 and 2 sa Seafood City parking lot. Ayan, dyan po gaganapin ang ating Taste of the Philippines. Okay, happy birthday in heaven, Tatay Pedro Rosa. At talaga namang nire-request ng kanyang pamilya ang kanilang paboritong awitin. So, happy birthday kay Tatay Pedro Rosa in heaven, and of course, from the Rosa's family, kay Eve, kay Fernand, kay Abby, kay Josie, kay Kuya Rick and Jane, at sa lahat ng Rosa's family all over the world, kung saan man kayo naroon. Grabe, no? And then, meron pa po uli, batiin pa rin natin ang happy birthday. Baka naman mapasayo ko ng konti uli eh. Si General Perwigil. Happy birthday, General. Of course, kasabi ko kanina, yung pagbati galing sa That's the Point. Ang That's the Point po ay binubuo ni Miss Kang and General. And Paul and Emily Calday and Ed and Tina Montemayor. At advance happy birthday po kay Denise Aguilar Isidoro, ang pagbati of course galing sa kanyang napakapogi, napakabait, napakatalino. Ay, hindi ko na alam kung ano i-describe ko lahat ng adjectives na magaganda from your dad, Alan Sergio Isidoro. Ito ang requested song.

Ayan, talaga naman. Grabe po ang ating indakan. Dapat lang kasi na malamig po sa labas. 11 degrees lang tayo, di ba? Okay, at dahil naman talaga sa dami ng mga nagre-request sa atin, eto po ang mga, hindi mawawala itong ating Sweet Notes Music. Talaga naman. Ito ang ating handog ng ating mga kaibigan sa Legacy Events. Huwag pong kalilimutan ang ating Sweet Notes Music Biyaya Concert Tour dito sa Calgary, Friday, August 21, 5 p.m. sa Jack Singer Concert Hall. At siyempre, for inquiries, tawagan po natin si Paul Roda, 250-552-2567. Ito po yung mag-asawa na magaling kumanta. Ito yung Sweet Notes Music Biyaya Concert Tour. August 21. August 21, meron din po tayong kasabay. Bakit sabay-sabay? Ito naman po ang Bini Signals World Tour, August 21. Pero gaganapin po ito dyan sa Grey Eagle Event Center. At pwede po kayong kumuha ng ticket sa Ticketmaster. Yan. Palagay ko mahal tong Bini eh. Bini Signals. Yan ang sabi nila. At hindi lang po yan. Okay, eto na. Gusto kong patugtugin ang nakakaindak para doon sa may birthday. Kasi birthday po ngayon ni Mr. Don Del Rosario. Ang pagbati galing sa Barrio Fiesta dahil po dyan gaganapin ang kanyang birthday concert mamayang alas 4, alas 5 ng hapon. Don, happy, happy birthday siyempre. Talaga naman, kailangan i-announce natin yan. At tulad na ni General Perigil, si Don Del Rosario, si Hardy Del Castillo, meron din pong nagse-celebrate ng kanyang karawan niya kahapon, si Michelle Mercado Flancia. Ang pagbati galing naman, galing kang Inol, diyan po sa ating M2Z Dance Fit Club, ang kanilang mga kaibigan, sila Maria Beng, Rowena Trent, ayan, si Leslyn Harn. Ano ang isusunod kong patutugtugin after ninyong marinig ang Sumayaw Sumunod? At ang ating mga binabati ay si Ray Pamatian at belated happy birthday, Ray, from Ate Violi and Babes. Ito pong ating Little Mermaid. Inuulit ko po sa inyo, ito po ay handog ng Flipside, okay, in association with Fiesta Filipino and Forte. Ito po ay ang kanilang Canadian premiere of Little Mermaid, directed by Stephen Conde, July 18 to 26 sa 2258 Avenue Southeast. Kung kailangan nyo po ng ano na they need some donations at tickets, tawagan po natin sila, mag-connect po tayo sa kanilang Flipside. I'll give you more information mamaya. Kukunin ko lang po number. Okay, Little Mermaid, si Ting De Leon, huwag pong kalilimutan. Canada Tour ng Biyaya, Sweet Notes at ng Bini, August 21. Okay. Dami, daming event.

grabe. Okay, at dahil po dyan, batiin pa rin natin ang may mga kaarawan na padating. Happy advance, happy birthday kay Miss Pearly Barcena. Of course, ang pagbati galing kay Benny, kay Jan, Mark, Janelle, Isaac, and Avery. Wow, happy birthday. And from Inang, of course, from your loving sisters, loving brothers, and cats. And cousin and nephews and nieces. Happy birthday, Pearly. Sana i-blow out kami. Okay, and another happy birthday pa rin po kay Ate Cecil Magpayo from Ben Isidro and the Golden Generation Seniors Club. And of course, from Buboy and Family Magpayo. And advance happy birthday kay Jobs Firmy. Ayan. Pagbati galing kay Rosabel, kay Lito, kay Nanay Linda at kay sa ating mga kaibigan, sa ating Henny, si Boys. Ayan, happy birthday Jobs at advance happy birthday kay Ati Dory Florendo from Pastor Arnold and Daisy Magtulis and from Kuya Rolly and from the Florendo's family. Ang dami natin binabati, pero alam mo, minsan nakakaranas naman tayo ng hindi magandang pag-iisip. Minsan nakakaroon po tayo ng stress, nadidepress, nakakaroon ng hindi nyo alam kung bakit. Ayaw nyo naman sabihin sa inyong mga kaibigan, ayaw nyo naman sabihin sa inyong family, kaya ano na lang ang mangyayari sa inyo. Ngayon, eto po, tawagan po ninyo ang ating Center for Mental Health and Addictions. Libre po ang counseling, mga professional counselors. 587-441-4043. Ito po ay talaga namang handog nila at para sa mga taong walang mga benefits, siyempre, pero kailangan nyo ng tulong. Huwag po tayong mag-atubili. Kailangan po natin ito. 587-441-4043 or go to their website para po kayo makasiguro. thecenters.ca. Okay? thecenters.ca. Ayan. And of course, eto na. Pinagbibigay alam po ng ating mga kaibigan ang mga nakipagsimpatiya sa pamilya bata ni Kuya Mel aka Little Lapid Batalya, yung pong naganap na memorial service kahapon. Pinapaabot po nila ang kanilang pasasalamat sa lahat po ng mga nagsipunta at nagpaabot ng inyong simpatiya dito sa pamilya. Okay. Kaya from Ate Madam Feli, kay MJ, kay Joanne, at sa kalimutan ko na yung pangalan ng isa. Okay. But anyway, from Family Batalya, nagpapasalamat po silang lahat sa inyong pakikiramay sa kanila. Yan. Ano pang padating? Ito po ang handog ng Excelsior Financial and Associate General Agency in the province of Alberta that offers all kinds of insurance, name it. Meron silang life, may critical, disability, mortgage, group health, travel. At hindi lang po yan ang inihandog ng ating pogi at mabait na kaibigan. Ito po ay si Mr. Jun Vera. Ang kanyang telepono 403-273-7032. Or 403-273-7525. I can guarantee, talaga po, matutulungan po niya kayo, pati sa legal matters about last will and testament, personal directives. Kaya tawagan niyo po siya, 403-273-7032. For your information, ina-announce ko po ito dahil meron po silang kontrata sa aming manager dito sa ating Estasyon CJSW 90.9 FM in Calgary. Kaya kung gusto nyo rin pong magpa-advertise dito, kayo po ay tutuloy sa aming manager para kayo po ay makipag-usap dahil ang gusto po nila ay ang mga company na talagang ang focus na makatulong ay sa ating community. Ayan po, talaga, di ba? Ang dami nyo na po, hindi ko na po kayo lahat mabate, pero maraming salamat sa inyong lahat sa pagsunod ninyo dito sa aking live Facebook. Hindi lang po tayo naka-live, meron po tayong on-air. On-air po tayo sa 90.9 FM in Calgary dito sa CJSW 90.9 FM. Dito po ang ating Radio Pilipino. At matagal na po kaming naglilingkod sa ating community. Meron na po kaming apat na dekadang mahigit at
ito po ay sa pamumuno ng ating sumalangit na bana si Mr. Lito Cleofe, and then sinundan po ito nila Ate Lydia and Kuya Ed Villoria. At syempre kami na nila Juan Manila, nandito po kami dati, si Larette, Rinette, ayan, si Angie, si Joel. Ako po ang sumunod at sila, madami kami, yung iba nasa Pilipinas na eh, diba? So, kaya po nagpapasalamat kami dito sa CJS SW dahil binigyan nila ng chance ang mga different ethnic groups on the weekend na magkaroon ng programa. At isa na po tayo doon nabiyayaan. Ayan. Kaya na-i-announce natin ang mga dapat nating i-announce at mabati. Andyan yung mga kaibigan ko. Andyan kayo lahat. Oh my goodness, si Miss Janet. Ayan, congratulations sa iyong Sempre Amore. Napaka-successful event. At you look so good. You look so pretty, Miss Janet Formentera. Siyempre, pogi rin si Alex. O baka naman magselos eh. Okay, ayan. Ito pa rin ang ating namit ko kahapon. Yung pinakabata kong listeners. No? Nahanap ko yung pangalan niya dito sa aking listahan eh. Apos yan ni Mr. and Mrs. Ed and Evelyn Pakaigi. Hello, good morning, little girl. I know you're watching me right now. Alam mo ito kay pangalan eh. Grabe talaga oh. Bakit kaya ako'y nakakalimot? Hindi kaya dahil ako'y nagkakaroon na ng sometimes moment? No, hindi lang ako prepared. Okay, eto.

Ayan, talaga naman. Ako, pinawisan si Rowena ng pagsayaw. Oh, grabe. Okay, inuulit ko po lahat to summarize yung aking mga sinabing event na padating ngayong week ng July. Ngayong week na ito hanggang next week. Ang ating pong mga almusal na mga stampede breakfast ng mga Pilipino. Ito po ang ating kauna-unahan ng almusal 2026. 7 a.m. po ang kanilang start hanggang until food supply last sa July 5, 2026 sa Pacific Hut parking lot, 3223 17th Avenue Southeast. And then July 11, meron po tayong kasiyahan at rapid 1430 40 Avenue South Northeast, Calgary. Marami po ditong mga dancers, mga singers. Kontakin po natin ang ating kaibigan, si Alan Serio Isidoro. Calgary Stampede Party natin dito sa Kasiyahan at Rapid. Almusal. Pagkatapos yung mag-almusal, punta po tayo kay Peter Singh sa kanila pong Stampede Brunch or Lunch. Diyan naman po sa may 35th Street and 35th Avenue and 52nd Street. Again, ang ating pong Little Mermaid, huwag pong kalilimutan, July 18 to 26. Malapit na po ito, kaya kailangan po nating suportahan ang mga

Bata. Ito po ay directed by Stephen Conde. Ayan. Stephen Conde. Nandito po sila last 2 weeks ago para po i-promote. And they're also accepting, ano ba yun? Donations. Okay? At congratulations din po sa ating Jackie Piñalosa. Ang kanila pong handog na hablon kagabi ginanap. Too many events po. Congratulations po sa ating Philippine Consulate General, kay Mr. Guerrero, at sa lahat-lahat po ng namuno ng ating Hablon Canada 2026. At congratulations din po sa napakasayang pagsasalo-salo ng mga Mason na ginanap po kagabi. At syempre, ang The Boomers ay nag-entertain po sa kanila. So, kaya naman talagang enjoy na enjoy po tayo. And The Boomers, ayan, laging nandyan all the way. At inuulit ko po, maraming salamat pa rin po sa inyong pagdalo sa ating Philippine 128 Philippine Independence Day, especially po sa Chokeni. Thank you so much. Talagang, hindi lang po ako talaga ako nagpo-post sa Facebook, kaya hindi ko po kayo napapasalamatan doon. Dahil on air po ako, talagang pinapasalamatan ko ang Chokeni, yan, kay Rogel, kay Sheila at kay, yan, sa kanyang mga kasamahan, sa kanilang lahat. Maraming salamat po. Dahil ako po ay magtatapos na sa lahat ng may mga karawan. Advance happy birthday po sa inyong lahat, sa may mga karawan ngayon. Happy birthday, General Perigil. Ayan, si Mr. Hardy Del Castillo, si Ray Pamatian, si Don Del Rosario, mamayang gabi po dyan sa Barrio Fiesta. I think this is a sold out event. Okay? Mga kaibigan, para po sa inyo lahat, ika nga, bigyan mo naman ako ng pansin, medyo naging makaluma, dahil marami naman po tayong nakikinig ng mga medyo kaedad natin. Again, thank you so much sa inyong lahat, mga kaibigan. Many to mention sa lahat po ng nakikinig, sa lahat po ng nanonood. Grabe, maraming salamat po sa inyo. Ayan.

kayo dito sa ating Radyo Pilipino, CJSW 90.9 FM in Calgary. At kung gusto nyo pong pumunta sa Lake Louise, dyan po sa ibang panig ng Alberta, tawagan po natin ang ating Four Giants Logistics. Ito po muna ang number na ito ang bibigay ko sa inyo, 403-988-8696. God bless everyone. Thank you.